Pisa nocham ha ceol at sanag a bheid hobar an ceol agus nadar sa fúse. Achas minic a dogan se tamal romsa dola dahi eir fisi nocham ha sardain siad a Weimar am achni haol agatá. Le hanachad das na pisi ceol ar an album nosa cura an ceol. Pisa nocham ha ar fad a gud